0: Spread your wings on Splash 105.5 FM.
1: Unkile, umile, unkile, umile.
2: Yeah,
1: yeah.
3: Splash 105.5 FM, the integrity station.
4: Ìlọrun máa sẹ́, ìdí àlú ó yá máa sẹ́, tí ojúmọ́ bá ti mọ́ nìrì máa sẹ́, ojú wò ní mọ́ kiri ó máa sẹ́, àṣẹ olúwa ni, gbogbo èèyàn sán bí àkókò èrè òwúrọ̀ dé, ẹ wá gba ìyanu látẹnu bàbá wa nínú olúwa, apọ́sù Dr. SM Mustapha JP, bàbá ṣe bí ọba, olùdásílẹ̀ ìjọ Ọlọ́run Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, ti National Camp wọ́n wà ní, ṣe bí ọba International Power Line Camp, kilometer 54, Lagos Ibadan Expressway, Lufuwa pẹ́. Pele ogun apostle oya
5: hey ara mi si enikan mi mo bi to wa to tin gbo mi amo ohun ni mo fi ranse bi ami e ba nituma mo pa lase ni oruko jesu ti nasareti in ta npe ni ide ati igbekun awon agba ti o je keyan lo ti mo nda yan duo mo pase oya ja
6: amen.
5: In the name of Jesus,
6: amen.
5: Sope de mija,
6: ide mija.
5: Sope de mija,
6: ide mija.
5: Sope de mija,
6: ide mija.
5: Sope okunja,
6: okunja.
5: Sope mobo,
6: mobo.
5: In the name of Jesus,
6: amen.
5: Tabari omo re to fi si igbekun awon agba. Tabari omo re ti won da duro, ti won ni ko ni lo. Agbara kan lo de, agbara kan lo ma tu. Aran mi fun ti tu. Mo pa lase nibi ti ade omo re mo loruko Jesu Oluwa tu sile
6: amen
5: ibi ta pa ogo re mo si ti o je kogo yen ko jade mommy e ti gbo aso tele nipa omo yin daddy won ti so fun yin ohun ti omo yin fe je but awon kan lo da duro won ni o so na ah mo wonu ma je bu ipe mo ti enu bo je Jesu mo soro loruko Jesu bi iwo ba gbagbo atiwo atomo atogo re ati sere atu osile
6: amen
5: in the name of Jesus
6: amen
5: ogun sera ye
6: amen
5: o de sera adogba
6: amen
5: Jesu oluwa wa
6: amen
5: mo ki gbogbo eyin omo olodun ja ke jado agbaye gbogbo bi te ba tin gbo mi to ba ti kan ko sabe je ka bi e ko ma nitumo amen da wa dua bibeli wi pe o ni gbo ohun ti en ti je abi ni wi revelation lo so be gbo ohun ti je abi ni wi ta lo da ba jo hanu soro leti oko patimo jesu oluwa wa ni gbo ohun ti en ti je abi ni wi so pa to ba ti so pe abi o soro ni pa jesu enikan ri mi gbo sa en ti mo da wa dua loruko jesu o ma da lo wa dua
6: amen
5: o si ma pe e
6: amen
5: o si ma pe e
6: amen
5: o si ma pe e
6: amen
5: in the name of Jesus
6: amen
5: sari oyin yen a fi gbadura ni ego mere aye loni a fi gbadura ni ego mere bawo la se gba gbogbo ego mere to wa ni ara e lo koju si gbadura be ni a fe bo lohun soro ni bi ba olohun soro o ma je ki da o waye tawa wa di asale lago mejo Nigeria time awa pade lori social media lori ama wa lagbara olorun awa lori YouTube Facebook TikTok ati lagbara olorun ama wa ni Instagram ona mere la ma wa mo de mo pe eje te gbagbo dandan ni kera lugba mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro bo ba gbagbo aye re dide
6: amen
5: mo so fun wa pe apostle Dr. SMO Mustapha JP baba se bi oba iyen ni ke follow wa ti ri pe ami blue wa ni waju e iyen ni ke follow e ma follow e tati mama bere owo lowo yin baba se bi oba o ki bere owo lowo eyan ni social media loruko Jesu o ma ri anugba
6: amen
5: mo ni wa ara anugba
6: amen
5: mo ni wa ara anugba
6: amen
5: mo to ki wa pe akumura isemi ola aya isola ni ojo isemi isemi ye da je sunday akoko ninu osu keje sunday akoko ninu osu keje awe wa awe lo lowo awe wo awe ye oluwa lo pa lase pe ka gba awe ojo kini titi de ojo keje ododun la ma se yi ni ati bere leyi lati bi odun mesan seyin ojo kene lati bere awe a o de gba ti ojo keje iyan la ma fi se ojo keje osu keje eni kan ri mi gbo bi wo ba gbagbo loruko baba ati tomo ati temi mo aye re dide
6: amen.
5: Oh my God. Are you ready there?
6: Amen.
5: Are you ready there?
6: Amen.
5: Are you ready there?
6: Amen.
5: Oh, but ti bibeli wi ni. Ninu iwe Isaiah ori kewa ese ketadini ogbon. Isaiah chapter 10 verse 27. Bibeli wi pe oni ororo lo ma daide siwewe ororo o ma daide siwewe awon majemede kan be ta ki fojuri. But ide to ma nde eyan ki se ide to lagbara. Who was spiritual? Okay, then sapere owu alantako. Bo opolopo eyan lo ma ri. Elomi ma wa nu le. Ninu yara e to toju lojojumo. Wa de ri pe owu alantako a to kon be. Brother kan se so pe lori bed to wa, oni ko dide bayi, owu alantako ni. Awon owo awon agba lo wa pade nbe. Won ki fojuri. Be ni won ki fojuri. Iyo ki se lasan to ba ni ro ni oju titi ti oko ngba ni iseju iseju ni oko n koja ni oju titi ti enikan lo wa ni express o fe soda owu alanta ko de ko ni ba beta ko to koja express o mo kan tan pe ni aye e te wo ti sa mo pa lase owo awon agba lara re o ya ja
6: amen
5: ja
6: amen
5: ja
6: amen
5: ja
6: amen
5: ja
6: amen
5: ja
6: amen
5: ja
6: amen
5: ja
6: amen
5: ja
6: amen
5: ja
6: amen
5: in the name of Jesus
6: amen
5: wa ri pe gbogbo iranse olohun to ba fe pe a foroyan to ba wo ijo Christ Apostolic Church tele alufa ati alagba ama foroyan won ni wa foroyan alufa wa tun fi ororoyan alagba beni nitori se ranse ti o wa ni waju won mo le so nipa Christ Apostolic Church mo le so nipa CNS awon bi ti mo ti gba ti mo ti la kojari mo le so nipa dada e gba mi sa se kiesi nigbati aye bere si ri pe ogun omo ki se falufa atawon alagba de kan aba extend yes inu ijo to ba ti je omo olorun agbodo fi ororo yan o awon iranse olorun ati oba nikan ni won ma lanfani se oro tele Exodus ni ori kewa I mean ni ori ogbon ese ogbon Exodus chapter 30 verse 30 wa ri wi pe Oluwa so fun Mose pe fi ororo yan Aaron ati omo re tori pe ohun elo ni won fi ororo yan Aaron ati omo re but ni ola ha fi ororo yan gbogbo eniyan awon ka ma bere pe ise wo ororo fe se to ba ri ise ti ororo ma nse ni aye eniyan o mo pe ki se lasan a de fi ase fun awon yan kan lati fi ororo yan yan gbo mi sa ni ojo ta fi ororo yan mi latoju ala mi ojo yan ni tami yi pada njo ma ngbo o mo ye eyan to ma pe awon wa loju ala awon sikiesi baba se bi oba fi ororo yan won yen ni pe ororo ni ororo ta fi yan mi en la nda le won lori kabia randi maja ha ele kan gbo mi mo na ororo yen si o ni bi to wa ororo yen tu o sile
6: amen
5: ororo yen tu o sile
6: amen
5: a tu o sile
6: amen
5: a tu o sile
6: amen
5: a tu o sile
6: amen
5: a tu o sile
6: amen
5: a tu o sile
6: amen
5: a tu o sile
6: amen
5: a tu o sile
6: amen
5: a tu o sile
6: amen
5: a tu o sile
6: amen
5: in the name of Jesus
6: amen
5: bibeli ma pe gan bibeli pe olomu talaka jeun pelu awon ma lade emi lo nje be be ni gbo mi sa tin ba so lara awon iriri toju mi tiri tin ba so fun e ohun ti mo ti la koja lowo Psalm 113 verse 7 ati ese ke joy lo kadada funra e o mu talaka dide kuro ninu erupe lati jeun pelu awon ma lade parole amande kahim marobe nikada yaha enikan gba mi mi mo gbe ko to wa mi mo ide to wa mi mo ego to nbe ni le re but mo ti enu mi bo je jesu mo pa sanu ni egun ye pare
6: amen
5: ide ye pare
6: amen
5: ide ye ja
6: amen
5: o mo lo ja
6: amen
5: mo lo ja
6: amen
5: Monoja,
6: amen.
5: Ideyaja,
6: amen.
5: Ideyaja,
6: amen.
5: Ideyaja,
6: amen.
5: Ideyaja,
6: amen.
5: In the name of Jesus.
6: Amen.
5: Iwe Jacobu ni ori karun ese kerila ati ese kedogun James chapter 5 verse 14 and 15. Oni si eni kan be ninu yin ton se aisan bi je ko to awon alagba lo awon alagba Kawon na bless ororo kan fi ororo yen kun adura igbagbo yo demu alaisan na larada is any sick among you let him call the elders in the church anoint him with oil ororo ni awon alagba ni ko ti so pe pastor awon alagba won fi ororo yan aisan na yo de pare I set you ororo se la yeyan ki se kekere o wa fun abo ororo wa fun agbara ororo wa fun isegun ojo ta fi ororo yan dafidi la woni agbara ninu iwe samuel kini ori kare de logun ese ketala first samuel chapter 16 verse 17 e ta wosi mi sa mo so tele o ya gbagbara
6: amen
5: gbagbara
6: gbagbara
5: gbagbara
6: gbagbara
5: gbagbara
6: gbagbara
5: gbagbara
6: gbagbara
5: gbagbara
6: gbagbara
5: gbagbara
6: in the name of Jesus
5: amen agbara lo wa lara e to fi le koju okunrin kan ta pe ni koya lati lai beru agbara yen fun ni igboya agbara yen fun ni ase agbara fun ni oro ofe ninu agbara ni awon kan iwo bibeli wipe nigba ta fi ororo yan o ku fun ememima o na bere

0: What if Daniel draw? Last of all. So, Obara was protected. Obara was a bear, Bolon. Obara was a bear, Barai. Mora, Gade, Lord, call just as to a sinner.
1: Amen.
0: Oh, my God. As to a sinner.
1: Amen.
0: Yes, to a sinner.
1: Amen.
0: Yes, to a sinner.
1: Amen.
0: What do I to a sinner?
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: I want you to come on near Ritonia Barra, Nipa Uro, Benny, and today airport. Ticket at the close. I want to sell a Siri. One man can't answer your job. Come over Ghana. Can't I close it? When am I doing the next flight in it? And to my experience here, I'm a pay Christian soda. But woman, yeah, what I want to imagine it. Near Joya, but I'm at the airport. Can't I close when a Kosayama won't do the next available flight? But all I think, Ororo and Bello won't.
2: We're communicating Latin London. Mwapati mwasi Nigeria. Mwapati mwafima pada bonye. Mwotra lati rinyi. Mwati mwurinyi. E pray for me. Wela wama. So mwasa ipi daddy. Chiano tipi last time ti mwwa. E fumi ni nkokon. Ewa ruru. Ewa ni yes. E chiano ti mwani but. Mwati mwfe ni ururu white. Ewa pi. Nara mwatuwa lodo yungu kwa ufulo fumi. So mwawa fumi ururu white. Tawapi. Batawa loso te tafe ma pada boni London la rojo yen mo koni because every morning mo lati lo ruru ma fi si ori mi mo ma tola mo ma fi anoto wo mi atese mi kin to jade but lojo tawa lo si airport yen mo so pe ruru white mo gba lo dadi yi ni mo ma lo mo wa ja won ni mo wa lo lo si airport batawa de airport ati late on ti close gbata debe ṣugbọn gbata debe fun yalenu ni pe awon ton ti fi barriers ton lawon ti lock gbogbo enu ona pe ko si vita ma gba won gbata mi debe ko si barrier to wa lock mo kan o debe na ni o mo de ni mo fe we ran ni awon ti close mo ni gba le close won lawon close 7:30 emi de debe ni 7:38 mo ni ah gbogbo wa sa pe bawo lo se wole bawo lo se wole bawo lo se wole ala won ala won mo awon mo bo se sa lo ni o wa ko eyan kan na wa dale lori iyan ni mo mi ejo e bo sita mo ni ah mo bo sita o because e ti bi bayi ti mi fi wole wa mo mi ejo kin jo toro lo wa be sin be mi ma ni tani mo ma lo ba o ni ti ba bo sita won aso eni ti ma lo ba mo a ko eru mi a wa bo sita so Oluwa ni to ba ti ri oga yan wa fun won bo se ri oga yan lo ni ohun niyan o lowo so bye bye ma lo ki mo a lo ba mo ni madam ejo a late you bye bye bye bye oni we can't take you no way the plane is going to it's not going to take you ni ko te je kin soro mo ti lo mo se wa pada ni mo ni ah ah sama to wa san owo mi ni aba mara ticket mi ah ko le se le o oni ye mi de lo man tu ti daddy fun mi o wa nero mo kan ranti ni pe ah mo lo roro white mo je pada lo ni e mo ni ah olorun ba se bi oba wa je wa agbara ni bi bayi leni won gbodo gbe mi atomo mi ni bi bayi leni baba se bi oba baba mi fowo to won lokan mo je pada lo ni mo wa bere si pe madam madam madam ko dawo gba to wa pe to wa tun koja lo mo ti se pe ni e to boju e tori mi o kan ni keyan kan lo ba mi ni Anthony ko lo ba mi yen oga ni yen na but mi men to je sino na o mejeji mi yen na se ni kilo de mo ni bye bye bye bye bye wa ni pali da bo se gba pali lo mi ni e bo sa se lo ni e ton lo se gugu everything on ya ka won eru asa won eru na lo ya in fact awon nule abodi plane ma gbera ni 9 ba se boarding ta kuro lodo custom bi ka le ma lo sinu plane ba se bere sin wa boarding pass ni yen a ma wa bi oga yi to se ni consider issue mi kia awon oga mejeji yen won tele wa wonu plane de ma gbera ni 9 won duro de wa ni gba ta tun mu lift wrong place lati lo bosita not in hotel ka tun pada ta tun tele wa wonu mo ti won tun tele wa di enu ona plane ta fi wonu plane gba ta wa wonu plane awon plane ni 8:52 laaro awa lo joko ni 8:56 4 minutes ti plane magbera fupa lambari e daddy ero po to leti lojo yen o sugba wa meta na mu gbe emi atomo mi ati ma nkan so ati won ma fun wa ni seat won tu wa fun wa ni second class nkan ni ah baba je bi oba o ti je wa agbare o mo gba fun e o to ni olohun lo baba yi ki se den se this is a miracle miracle akoko ni pe won la won titi bari ayen awon go mo bi bari ayen bo sisi bi won se yo kini bari ayen kuro nbe because it's not luck gba ti awa na debe o wa open ni awon bi meta merin no ni ah mo ti luck e iwo nko emi na luck emi mo kokon pa emi mo kokon pa e mo kokon rerin mo ni eyin ara bi baba se bi o ba ti wa tele si bi by the data na baba wa ni kin bo si ta pe won ape oga yen so won aso ga yen won mi ma loke tani de roga ti mo ko lo ba to garden ni o ti ah o tu pada ma ni baba se bi o ba mo ni o ti tele si bi by the mi leni won godo gbe mi atomo mi o won godo gbe wa o de ri be o se be baba se mo dupe o adura mi ni pe e ko wa je pe pepepe fun wa o ona lo re mi o a ma ri yin ba o lori ko Jesu amen
0: ah mo ra ororo sinu oyin to nbe lowo re ase anu atojurere ti nbe nu ororo yi mo ra sinu oyin ye loruko Jesu o ya gbagbara
1: amen
0: e koju si go kanu le yin pelu oyin ye koju si go kan ninu yara yen nibi kibi to ba wa koju ego kan lati igun to koju si yen ba jari wa ba je gusu ba je ila orun abi iwo orun lati ibe wa anu wole wa
1: amen
0: koju si gun mi mo duro bi iko ati iriju mo ne igun to koju si yen ire re to wa nbe ola re to wa nbe o ya ko wole wa
1: amen
0: koju si gun mi mo duro bi iko ati iriju mo soro be ti a fe ase fun bo ba le same igun to koju si yen ire ati ola re iran lowo re olore re to wa lapa be yen o ya wole wa
1: amen
0: the last place karina da ha mo soro gaga bi o ma lase mo pase ni bi oluwa ti nbe ti emi re wa iran lowo ati ibuku ogu ati igbega re to wa ni ha to koju si yen loruko Jesu o ya ko wole wa
1: amen
0: ko wale wa
1: amen
0: o su keje ma pe o
1: amen
0: o su keje wa rola
1: amen
0: wa ri ogolo
1: amen
0: wa ni eri
1: amen
0: wa ri lowo
1: amen
0: wa ri anu
1: amen
0: wa roju rere
1: amen
0: a gbogbo re jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah gbogbo eyan mo lon te wa labuja e ku mura woli nbo e ku mura ojo ketala titi di ojo keta de logo on the 13 titi di on the 17 a wa ni Abuja o ma ni agbara o parade ground ibe la ma wa lagbara olorun fun odidi ojo marun opposite international conference ibe gangan lati ma pade aja seti radio house ibe lati ma pade e gbo mi sa gbogbo eyin omo olorun te wa ni Abuja area 10 gangan nibi ta se pade te wa labuja ni lugbe wuse pape buse suba ah ite wa ni buari ni kubua area 1 area 2 area 3 ni kuje ite wa ni maraba nyanyan ah banose ati busri bega suleja nasarawa eja parapo ka gbadua e gbo mi sa ibi kibi to ba wa ni lausa e kan prepare ara yin fun akoko yen o ma je akoko to ni agbara sa e gbo mi sa mo palase boluwa ti nbe ti emi e wa me waju oluwa ti emi duro ase to da duro ase yen gbina
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan omo olohun to ti sore ma je mu e ah mo gbadua o ma ra nu gba
1: amen
0: iru osu bayi eyan o ki miss e eyan ma sare e ni ko rorun loto awon kan ni ko sowo oto ko sowo but owo wa a gboro mo jeun be ni owo oru won ki fi rayo owo oru won ki fi rayo be ni mo ra oro jade bo ba le same gbogbo eyin te ti san eyin te ma tiraka ta ba so beni mo gbadura o ma ra no gba
1: amen
0: wa ri lowo
1: amen
0: wa ri lowo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e gboro sey ni o beni so e gbo ki egbo ko wa lese keru ti ma ba yan ka wa kororo si ko de gbedanu yo ti bori wa gbo le mi
3: oruko mi ni oluare bilekun mo si mo soro lati sada branch mo yin olorun logo lori aye awon omo mi oba ti o je gbegi ti o je gbesi mo yin olorun logo lori awon obi mi na oba ti o je gbegi ti o je gbesi ope ti opo mi lo si ori awon customer mi leyan tani jo tv ti mo jaje bi mo se nwonu mi eniyan kan pe mi nu won lati ori phone o je iya dini mi iya korede ororo te ma nlo ni sosi yen o de jo ko ba mi ra mo ni e le ri ni wede ti ma wa ola bo to ba di to mi ma try ma ba yin ra bi mo se tun wo arin leyan kan tun pe mi pe iya korede mo tin wa yin e jo ororo sosi yen eyan kan ni ko hun be yin pe ma ba hun ra wa mo ba ni omo hun lo lo play for pe bata ko ha ni ibi ojugun bayi pe ti ba ri pe ma ero olorun ba mo ba ni bu lo wa mo ba lo yoju si bobo yi mo ba ri pe ese yi hey tabu ti le ba ri ki se lo to bi mo wa pe mo wa njo hey mo ni ba le se se o ni bo lo lo play o ton mo ni lori bayi mo ni ko ti bala mo ni bo baba yin mu ororo wa to bi la ma ni program ti mari orora ma ba yin ra wa o ele ti mo nile ma ba yin mu wa nigba to di west ojo keji mo ran ti mu ororo ko o mi ta ti gbadura ni sunday oloyun kan mo mu lo fun bi mo ede be ah mo ni ororo o ma mi ma ran ti ko ma fun ni o mi ma so fun oloyin yen pe ko ni su ma ba get o bi mo se mu dele mo ani iya mo mi tori legun ni won baba won ma gbe egun ni mo ni iya mo mi e fun bo da yen kẹjẹ fi ọwọ wọn omi yẹn sí orí ẹsẹ yẹn mo ní bọ ní pẹlú ìgbàgbọ yín ọlọrun máa rí ó máa tún bọdá yìí sílẹ because ẹsẹ yìí kò ṣe lásán mo ní omi dàyẹn ọlọrun máa bá yín tún ọmọ yín sílẹ o kí ni mo fẹ fàyọ ìyàwó mi kan náà tájọ lọ lúfà pé ó ń gbé bẹ àṣé òun náà ti fún wọn ní òróró nígbà tí máa dé bìbẹ níjọ ìjọ tọ friday kabi sile pa ese yin ti pe
4: hallelujah
3: ese yin ti pe ah ohun na ri mi ba oni ya ko re de ise yin ati iya iki mo ohun na mo ororo wa olorun wa pa gbogbo epo ko wa fi sise ya nu aye mo yin olorun lo gun gba ti mo ri bobo e inu mi dun babe mama egbon inu e dun o fo so pe oni ya ko re de ise mo ni olorun je bi oba olorun ni ope jesu
0: ase tẹnu mi jáde tá a bá rí egbò adá jiná tá a bá rí ògo tá a ti sá lọ́gbẹ́ tí nǹkan ò balance ẹ̀ láyé ẹ̀ mọ́ tá a bá rí àbàwọ́n àbí àmì tí ń bẹ lára rẹ fò sókè sàmẹ́ mo pàṣẹ lórúkọ jésù ó yẹ jáde egbò adá jiná ó yẹ gbẹ̀dànù ọfà kò jáde kò gbàtura jésù olúwa wa tó o bá ń bọ̀ lọ́la sunday mú oyin ẹ̀ dání bẹ́ẹ̀ ni mú oyin ẹ̀ dání a máa àná ti gbogbo ènìyàn ó máa yà lẹ́nu pé a máa àná ti oyin tó ń bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó bá wá di aago mẹ́jọ lálẹ́ ọ̀la a tó pàdé aago mẹ́jọ lálẹ́ òní a pàdé àwọn àṣẹ àdúrà kan bẹ téèyàn gbọ́dọ̀ means tó o bá ra data lọ gẹ́tì data tó o bá ní fò sọ fọmọ ẹ kó dúró lé ẹjọ gbàdúrà yẹn láago mẹjọ nigeria time kò ń dédé dáa fún yàn by fire by force àdúrà tó o gbọdọ gbà pẹlú wòlíì rẹ lórúkọ jésù o máa rà ló gbà gbogbo ọlọjọ bí òní oníwọde anniversary mo gbàdúrà lórúkọ jésù ayé ìra fọwọ ògo ìra jáde ìràwọ rẹ àtàn wà á dẹ ṣe bí ọba ilé rẹ ò ní dàrú ọjọ yóò kókó gbé ìyàwó rẹ yóò kókó fún ayé rẹ jésù olúwa wa àwọn sẹlẹbùrà tó wà ń bí àwọn méjì ni orúkọ mi máa pè dára máa pè báwọn náà ni alofu chai esther happy birthday to you number 2 sister kemi number 3 evangelist adeniran opeyemi number 4 olayinka ifeoluwa paul anambede won and lati kini happy birthday to you. Happy birthday to you. Loruko Jesu e ma ra nu gba.
1: Amen.
0: Mo bless apere my boy. Mo ri bonu bo eje Jesu. Mo ra ase sinu e. O ya gbagba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: E ma ra nu gba.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Koju sene kan. Fi da loju bayi pe
1: emi gaga le ri.

0: jara n wi pe e ti mo o ye keyin na o ti jasi awon ti won o ba ni se ti an ba n wa iroyin ki ti won sa ma so n pa won ki lori itakun aye lu jara o la won na ni won be ni die yi lati se eyin ara ilu lona ni pa pa julo lati je ke ma se royin royin lori bi ti okan won wa gangan olohun oye won ogbo be si ni ohun oko ninu egbe oselu ti APC digbi olohun wa ninu egbe oselu ti APC oni ateje atara awon o ninu egbe oselu ti APC lo wa nitori di eyi ohun tun fi di amole o ohun okuro ninu egbe oselu ti APC lo sinu egbe oselu ti NDC rara but it will come out.
1: To eje ka sare lo se ipinle osun ni papapa won ni eni ti se oga agba fun le se olopa ile yi tunji diso na ni o ti se ikilo fun awon egbe oselu gbogbo wi pe ki won yago fun iwa jagidijagan ki won si mo mo da wahala ati kaya soke sile ti ara awon ara ilu o saju eto idibo sipo gomina eleyi to nbo ni ojo 15 osu kejo odun 2026 gege bi oga agba fun le se olopo awon to se abewo sodo gomina ademola adeleke ni ile gomina ile to wa ni oke fia ni ilu osogbo ohun na ni o ti se ipade po pelu awon egbe oselu gbogbo ni olule ise olopa ati ipele osun eleyi ti nigbati eni ti se alakoso fun le ise olopa ipele osun ibrahim gotan ti o si ti so awon ibi ti ise de duro ni ipele osun ati awon ohun to ni se pelu eto abo eleyi to si nso fun gomina wipe lara awon odaran ti won wa ohun na ni gomina nda sobo won disu na ni o soro yi wipe ohun ti tati si oniru ru esun ati awuyewuye latodo awon egbe oselu gbogbo ni ipinle osun eleyi to si tin kominu fun ile ise olopa lati gbe awon igbese to se pataki saju eto idibo ohun o nigba to wa nfese pada si oga agba fun ile ise olopa ile yi adeleke so wipe bo ba ri enikeni to je eyan tohun ti o nwu iwa odaran o ni egbe o ni tori wipe iro ti won pa nibi ati lohun loke ati le o ni akilode o ti poju o ni wo koda bo so mo ohun okunrin gangan ohun lo nwu iwa odaran egbe o ni ti tori eni ohun se nso ni soju re lowo lowo baye wipe sugbon o dabi eni wipe oga agba fun ile ise olopa na nko ohun na fe ma se awon ere kan eleyi ti o bo ohun lara mo o ni wipe ohun ri awon iroyin gba nipa ti eto abo wipe koda egbe oselu APC na ni won tun tin so wipe koni pe o tawon o tun ti bere si ni mo yinba soke la lai se wipe won lo soju ogun o ni ki awon eyan ki won ba le ma sa kijo kijo o ni sugbon inu ohun dun o wipe oga agba fun ile ise olopa o ti wa si ipinle osun o si ti fi da awon loju wipe koni si wahala lasiko eto idibo o ni awon mo tesiwaju lati mo sise papo pelu ile ise olopa oni sebe wipe ore wa ni awon olopa se eyin o kin se wahala oni wipe ohun setan o lati tele ofin ati ilana ati lati mo je ki wahala ki o sele bi ti wo mo ni ipinle osun lasiko leyin ati saju eto idibo eleyi to nbo lona ohun
0: eje kemi o lo sinu royin kan won ni enikan ti se oluwadi to gbangban labe isakoso are orilede nigeria bola tinubu lori igbese kan tin lo ni akata le fowopamọ agba orilede yi cbn jim obazi lojo jimana ni so ni waju ile ejo giga kan to nbe ni olululu nigeria abuja wipe eje ma wipe iku bola je o iku bola je ayin ari anani igba kan ni orilede nigeria muhammadu buhari ona obama koju gbejo o niwaju ile ejo latari esun owo kan ti se milionu mefa o le belenja meji owo dollar le okiri $6.2 million eleyi ti won ni oni se pelu iwa baje to wa pelu ile ifowopamọ agba orilede nigeria obazi eni ti o je okan gbogi to njeri gege bi olujeri waju ile ejo o lati akata ajo EFCC nini wadi iti nlo lowo lowo ni akata to eni ti se gomina tele ni ile ifowopamọ agba orilede yi godwin emefiele bakana eni to ti je akowe agba si ijoba apapo orilede nigeria tele boss Mustafa ona ko ba ma jejo o niwaju ile ejo ni ati akata awon idunadura awon owo kan to lo laarin agban yen won ni se be mo wi pe mi fi ele na lo nkoju igbejo elesun lona ogun 20 count charge to ni se pelu awon awa baje asinu office ati on to ni se pelu idipapapo lati wa baje labe onidajo Hamza Muazu ngbati won ma gbe o na gege bi opona gbongbo ni waju ile ejo na lati je ma jeri eni ti se oludari fun eni ti nrojo takoni ni akata iwaju ile ejo lori eni to je eyan roti ni Oyedepo SAN Obaze salaye wi pe awon we atawon letter kan ti won so wi pe are ana ologbe Buhari Buwalu to si ni ki won si owo kan le 6.2 million naira ati awon iwe mi ti njade to gba office eni ti se akowe agba si ijoba apapo orilede Nigeria to npa lase fun ile ifowopamọ agba orilede yi CBN lati release owo si akata Jibril Abubakar fun awon a lo to pe a lo wo sakun bi eto dibo se lo o ni awon foreign election observers won ni gbogbo eleyi iwadi ati awon en to ro mo papo o wa n toka re ninu atejade na wi pe Mustafa Olorun o ma kaka o lori gbogbo awon esun ati owo wonyi ama o ti ki ba se wi pe iku Bola je ni iru ari ana nile yi Olorogbe Muhammadu Buhari onu o ba wa dahun awon oro lori awon esun ama o to Olorun nikan na ni o mo asiko ti e da o mo bole ni inu oko
1: se ka tun tesiwaju oda won ni ile ejo ko temi lorun eleyi to njoko ni ilu Ibadan ohun na lo ti work ile ejo kan eleyi ti ile ejo giga ti o gbe kale lati fi aye fun awon akeko birin ni ile eko ti girama to wa ninu ogba fasiti ti ilu Ibadan awon akeko ti won je lesson Islam pe ki won ma lo ibori won o won ni ninu igbe idajo yi ohun na ni awon ti won je alabojuto ile eko ta mo si ISI na ni won se gbe ni won fi ofin de awon akeko birin ti won je lesson Islam wi pe kan mama wo ibori wa se ile eko o won ni ile ejo ko temi lorun ye ohun na lo si gbe idajo re kale lana ojo eti ninu ipinu eyan meje si eyan kan won ni wahala yi be sile ninu odun 2018 nigbati ile eko na ti o fofin de awon akeko birin lesson Islam pe kan mo wo ibori wa se ile eko pe ko si lara aso ile eko awon won ni awon akeko mokanla ohun na si ni ajo eleyi to nja fun eto lesson Islam na ni won si lo si ile ejo giga eleyi ti won fesu kan wi pe won te to awon akeko na lojumole ni ojo kejilelogun osu karun odun 2024 ohun na si ni ile ejo giga ati ipinle Oyo lo gbe idajo re kale latode eni ti so ni idajo Moshood Isola eleyi to sin so wi pe ile eko ISI na lo je ile eko ti ijoba be si ni ko ni eto lati ma fi aye fun awon akeko ohun lati lo ibori won ati wi pe won ni eto si esin to ba wu won be si ni won ni eto lati ma deye si won labe ofin ni orilede ye won ni sugbon leyin eleyi o ohun na ni ile eko na lo si to ile ejo ko temi lorun lo nigba to wa gbe idajo re kale eni ti so lori awon eni to le waju igbejo ohun bi obele George Will ati onidajo KI Amadi na ni won wa wogile idajo ti ile ejo giga ohun ile ejo ko temi lorun je ko di mimo wi pe ile eko ISI na lo je ile eko ti aladani ki si se ile eko ti ijoba onidajo George Will wa gbe idajo re kale wi pe ile ejo eleyi to ga julo nile ye ohun na ni yo si pinu lori lilo ibori fun awon akeko ohun eleyi to so wi pe ile eko ti ijoba ni ipinle Eko nikan ohun na ni eleyi lo ba mu pe ko si ni se pelu ile eko to je ti aladani o tun soro si waju wi pe looto ni olukaluko ni eto si esin to ba wu sugbon o je ipinu ti ara eni ati wipe niwon gba ti awon akeko ohun ti won ti fi owo si iwe wipe awon o tele ofin ile eko na to fi mo imura iwoso won fun idi eyi ohun o le so wipe won te eto won lojumole adájọ́ ọ̀hún wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ní ilé ẹ̀kọ́ tó bá jẹ́ ti ìjọba o ní àǹfààní láti wọ ìbòrí sórí aṣọ ilé ẹ̀kọ́ rẹ eléyìí ní ìbámu pẹ̀lú ìdájọ́ ti ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ. Ó ní ṣùgbọ́n o ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ kò tí ì pinnu lórí wípé akẹ́kọ̀ọ́bìnrin tó jẹ́ ẹlẹ́sìn islam ó lè wọ ìbòrí sórí aṣọ ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ tó bá jẹ́ ti ilé ẹ̀kọ́ ti aládàáni. Ìròyìn yìí ń kọ́ ó pọ̀ síbẹ̀ ojú ìwé kejì ìwé ìròyìn the nation òun náà ni ìròyìn ọ̀hún wà ṣùgbọ́n o ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn náà ló ti wọ́gi lé ìdájọ́ ti ilé ẹjọ́ gíga lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún.
0: So mádẹ́mọ̀ gẹ́ ìpè ìpéjú lọ́la láfìlà ibi náà láti máa wálé lórí ti fún tẹ̀dọ̀ ròyìn lówùrọ̀ yìí láṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run àkọ́tún tún di ní aago méje ní àárọ̀ la nígbà tí ẹ tún máa jẹ ìgbádùn ẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn yẹn wá tí ẹ wà lójú òpó Facebook Agbádọ́lá Agnes Olórun Fẹ́mi Ọmọnìyí Peter
1: Ṣáṣẹ́
0: Alátaníyọ̀ Afeez Imáfojì Peter Olóyè Olúṣẹ́gun Àyánkọ́lá Àràbá Yusuf Akin Ṣọlákúrè Tajibọlá Olúwaṣẹ́gun Ọdúnsì Akinyin Rosichi Susan Akinyin náà Sherifat Funke Aziz Ilésanmi Oríire Ìdòwú Wahid Ayọ̀dẹ́lẹ̀ Ọlámíkè Ọmọ Bílẹ̀ Látàkọta Ọ̀tún Nílálúpọ̀ Agbádọ́lá Agbábíàká
1: Adébọ́jẹ́
0: Yusuf Ọládìméjì Ṣọlákúrè Tajibọlá Mustapha Adéyẹmí Kabiru Akinyin náà Jayé Ọlàdúrà Òfà Tókè Ẹ̀yìn náà ẹ ṣeun gan gbogbo yín pátá làkí òwúrọ̀
1: lọ́lọ́dì kan
0: kúnlẹ̀ ọ̀mà ni fowó ṣe náà lórúkọ tèmi ìyókù òtòdínlóra bàbá tí ń dìde báyìí
1: Edmond Obilo
0: lẹ́làǹfààní àti máa gbọ́ lórí stay affair.
1: Ẹ ṣeun gan tèmiládé àlòkù lórúkọ ti tèmi ẹ jẹ́ ká pàdé lálẹ́ òní lago méje sí mẹ́jọ lórí ètò òkè Ìbàdàn títí dìgbà náà ń kọ́ ìrìn.

Obima Keji. Oh, attend to one joffer. Yet in so jojo. Oh, no, tin sakiri. Bo Lucifer, je Olorun mi o. Ala no atolori ofe. Masanu mi. Olorun olori ofe. Ma fona hamen laye. Obe si yale. O yale alawo. Won dafa. Won yo ku lo mo laye. Ko fokan bale. Oda won ya adua topo jantirere. Awon ya adua tomo ati tan na ton pa gbogbo eda. O ya do won. Bo la ti se. Esanu ohun ogbodo baba ilo. Ngbo tun pe yi to bikini to bikiji. Ono bi keta. O tun bi keta. Aye toto. Ibiti wahala ti fe ma sokale no. Imol ore won ko se dede mo. Won o le finu hara won mo. Bo lo nti fe se Olorun oba mi oke. Won ti lo si wa won ti lo seyin. Won ti lo si ese kuku. Won ti gbona kini won ti gbona keji. Ko si gbogbo ona to fe gba mo. Wa duro d'Olorun oba mi oke. Oluwa, Oluwa wa oruko re ti niyin to ni gbogbo aye o. Iwo to se ti ikeji un se to na. Labi akoso bo ti wo le wo ko ri to laye se temi na. Nbo Olorun ba mi soro be. Olorun ba mi soro pe iwo lo ba ti gbo adua mi sanu.

0: kiri sore mo dupe lowo e fun anu ikan ojo kan eyin omo lohun mo so lana enikan ni oro omo mo yen mo gbe tan ma pada gbe mo so nkan kan lana mo ni mo yewo ona meji mo ti lo won ti won pe ni favor mo yewo nu dictionary e tawon eyan ko tawon ibo ko mo ye advanced learner dictionary of current English eyin bo de to ni mo bere mo ni what is favor o wa da mi lohun only favor o wa divine resi ona meji si meta only favor is friendly regard keyan ka o so re willingness to help when define a dictionary yen ni o only willingness to help keyan o nife si lati ran lowo to protect and to be kind to keyan o pinu lati dabo bo ko si fe do edoju wu o ko si o lore eje wa so bayi ta ba wa mu lo sinu temi kini favor tumo si pelu gbogbo definition yen now to have defined favor therefore is to have God friendly regard in ta so ni pe ki olohun ta ba leyan gba oju ere ko olohun ko dore bo ni o se feel nigba ti won ba so pe president iwo ati elejo se wole wode iwo ati gomina lore amo mo pe o le mo rugbe iru lehun o le mo gbe o le mo je ru onje to nje yen and awon eyan kokan ba ni mo se sababi olohun a mo so re eyan bibeli so nipa abraham won ni abraham si je ore olohun olohun so nipa job gbogbo won ni won ri nti won pe ni eyonu olohun olohun feran won gan a mo si je nto olohun feran wajura wa lo mama so le roju le kan si kokan ba mi dide ki olohun to po ni patagbara ko wu o se laanu ko dore in the name of Jesus it is to win the willingness of God to help to protect and to be kind to keyin o si win ko si win ife olohun de bi wipe o pinu lati ran olowo o pinu lati ma dabo bo o pinu lati ma mo ma foju ere ma saanu e nti won pe loju ere niyan a kan wo pe eyi mo fe ma ran lo se yo lenu te ba ile yo ran lowo olohun ko ninu aye wo le odekun le pafra mo daran mo di korofo o to wa mdabo bo mi lowo orisirisi aisan emi e so mi e lowo so hospital wo li to do yi olohun mo mo wo mi o mo mo se to lo ba sanu eyan to ba fun loju ere won mo pe lakande olohun ni o oni mo pa agbara olohun agbara won ko agbara olohun ni oda mama ti olobi je pe o la mu kan ki se gbogbo eyan a o si fe keji ele nti won pe ni favor olohun niyan mo fi majemu abu akaka ndabu adebo mo fi gbadua fun pe ninu awon ti won sayan ti won dalare ninu awon ti won gbe ori won soke ninu awon ti won saanu fun laye ki olohun ko ka o mo won aisha as iso bi ti nti won pe ni oju ere ifowo kan eje so bayi kini won pe ni favor olohun favor olohun is what we call spiritual partiality eni kan bi bawo isoju saju ni olohun soju saju ma ka bi meji fun wa ni se kin to gboro mo ma na si ko lohun je le gbe tan e gbo nti bibeli so ninu we rome roman chapter 9 e won to so ni verse 13 nto je ni oju saju ni o ni gege bi ati ko pe jacob ni mo feran sugbon iso ni mo korira olohun lo da awon mejeji awon omo ti o ti dese awon omo ti won wa nu oyun olohun si ti mu o ti yan kan fe o ti feran kan bi le aye se ri niyan o enikan ni woli se n tan ko mi ni pe olohun feran wajura wa lo se won nu renu le ko renu oko ni o da je n sami si okan sare lo wa igan na kan ko feyin ti oba ku ababa bi eboda ya olohun jo ninu awon to feju laye oya kamomoyin ka sister yi be na si ni o gbogbo eyin yawo le oje daku si adua yi info ese re lola emi ni ma bo osogun eyonu enikan ni kini o si ni lo ko dodo mi inu ile re na ni cream re perf re ato se to fi wele mi o gbadua si enikan ni sogun eyonu wa nu pelu jesu o ti dogun eyonu ebi lo so nbi jacob ni mo fe iso ni mo korira ewo nkan to so ni Psalm 89 nipa David ninu we Psalm 89 ewo verse 3 oni emi mo ti ba ayan fe mi da majemu emi ti bura fun David ranse mi ki lo bura fun verse 4 iru omo re li emi o gbe kale emi o si ma gbe itere ro lati ran de ran iyen ni pe ohun oni ji o ku ni alefa ohun ojo omo je ola lo titi ojo aye re mama gbogbo omo re ni omo win ni sa gbogbo bi ti omo re ba de laye oke ni won mo wa ejo ru ebo majemu fun awon omo re gbogbo eyan omo olohun ru ebo majemu fun ra ti e na a mo ta fi mo olohun lo mo ti iru emi se ti mo fi ri anu gba mi mo ti olohun fi foju ere wo mi David na se nkan kan ni to lohun fi so pe iwo omo fe o le mo gbogbo makeup se ti o ba si eyo nu olohun lara re won a mo look down won a mo foju tembelu e na ni mu ore majemu ta won me ati ti e oni lo pe ojo ken bi mo se ora so die die yen account number 30 1966 36 38 73 1966 36 38 73 account number ni access bank comfort life mission yo gbe jade 2017 ikeji ni 2017 4290 47 2017 4290 47 comfort life mission international yen o tun gbe jade first bank wa lele enikan ni woli elefo ese lola compulsorily ni o mo pa ti bere laji odun ni ese re si bodo debire mo ti ni nkan merin ni favor nkan meta ni favor gberu oju eniyan number 1 ti won ba le woju elekan na oju awon kan ko sa nu nbe won o ri oju ere nbe elekeji ni owo owo to fi ntewo gba nkan won le ti pinu pe won a fun tele bo toro won so pe won o fun mo tori pe ko si eyonu lare eleketa ni ese re ese yi o ni bi se mo bi eda lo si bi re ibo le tin gbo mi gbogbo eyan omo olohun make sure ko pinu lati se nkan to yato emi oluwa wa ni ola ni covenant day of our feet washing ojo majemu ese fifo igba ta mo se nigba ti nkan ta ba sese bere e meta ni lodun number 1 igba ta ba fe wonu odun titun number 2 igba ta wa laarin odun titun eleketa igba ta ba pari odun ta tun fe wonu odun titun mi iyen mo bo si e meji o ba ni abada saaya ese re ma pade e ni bire iyen ni o lead wa lo si convention convention yi tun ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lododun iwo awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emiji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin bo olohun bo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun dojun mi and gbogbo eyin te fe book hostel te le desi e wo number 070 89 38 20 89 enikan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message ori e an lagbara eni to laye atorun awon eyan tin book e bi o ba be debe lato ni lo bo be debe lola e je menu po mi be yen mama na o e ba n pe mama mama kinbon awon eyan le so nte so tan lana e wa mu lati le e ja sare
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyimika dokas mo wa lati yanajia
2: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epapras ati iya wa emi lola temi tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun lilo bimo de olohun tun pa adua ati abo mi mo mo lo layo mo bo layo
2: nice
1: pelu adua awon nigba gbogbo olohun ti mi leyin ore nla tolohun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se igbeyawo fun won omo e wa so pe ohun omo ti iloyun mo ni mo wori olohun fe confidence time fun yin ndo fi ribe odun keji oni bo ni mo ya olorun fe akoko ti o bo ti o ti o ro yin lorun oni oyi olorun ngo di odun last year mo ni so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi masaju re won o le won ba o tun ya won le that is so ni pe ki lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kai lasiko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunle ka
0: omo nka obi nka ah eje ka won obun kokoko ki hallelujah no ya awon obirin na ye ki hallelujah ore o jesu oluwa wa gbogbo igba to ba wa church make sure po wa pelu igbagbo to le ti an ba ti so ru nto ofe ru e boti is not a sin na we ire oni meji meji ti e le je omo te lomi le je owo te lomi le je ise ire oni meji meji ire oni beji ta lo le bagbara si ami ki emi mi mo kon ran si o in the name of Jesus. E ki be baba. For me double double. Yes.
1: Amen. Promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti. Leyin igba yen mo wa joko ni ile ni joko awon mo mi ni a. Next week yo I love you ka o. Mo ba mo ra la bagbera ngba de be. Won a se bi ti wi won ti fun won ni won fe fi wa je Good Samaritan. Woman good Samaritan of the nation. Gbogbo awon India, USA, Canada, gbogbo won ni sa pe jobe. Hotel la jibi ti mo ni ah, ibo to le le se paradis e ni bi ni.
0: Ni bi on find it.
1: Abi nu aye to le leyi, ibi to find it. Gbogbo awon yen won lo le, ibe ni won sun. Awa to je pe UK la wa ni kan la lo le. Ago kan orusi meji la si pari. Won jojo India, won play fa won India. Kaluku jo won jo won pe Yoruba fun a awa na jo mo wa wo pe emi na la aroko aroko ki mo wa debi
0: o re o mama le nwo ti an denge po nilu alawo funfun elu akabaya ezono me kwampa hayada ilu ti mama re ode ilu ti baba baba re ode ri ti won je ri le yin won gugu ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re ami ma bo le si ami lojiji mo ni ko je yo laye re ebi owo yen lori nice mo ri nkan kan oluwa ni iko mi wo eni yi o ti to igba marun ti o mo lala ti o mo bare laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo o mo we gbogbo nkan to koju si o ona yin ni iyan tumo si wi pe aye ire o dabi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbon ti oluwa ni so bi mo se n gbadu wa ni waju eni ti mo lo jin fun oluwa ni iko mi so fun oni oloni o n tese bo oro e wa ranti oni ti woli odekunle epaphras to so fun o pe wa wo eyin kiki ebo lori wa wo waju kiki